0: adwe de oti wati sa fo bi ya boa I was spiritual sa fo bo ngom wosie no sa fo ye woni pa oh woni mpa sa fo ni woni pa boa yo ya boa sunsun na nko so ha no ohun se se ya sa fo one more time sa fo aboa bi ya woni pa adia wo ye ma no bi anya ne fe yo pa so you feel
1: yes
0: ohun se se no
1: fire